0: Và đây sẽ ayat đi.
1: Dạ.
0: Cho cái.
1: Là mẹ đi.
0: Yuriduna.
1: Dạ. Yuriduna liyutfi'u.
0: Liyutfi'u nu.
1: Yuriduna liyutfi'u nu. Liyab
0: Nurallahi
1: Nurallahu bi'abbahi
0: Lahi Nurallahi Hi
1: Lahi ya
0: Lahi
1: Nurallahi bi'abwahihim Wallahu muti mut
0: Mutimu
1: nurihi walau karihal kafirun. Batuk wajib.
0: Iya, cerita sepuh maki ya, biasa kan.
1: Sodakallahu.